hatun mandak ya hawapachapi kausak dioska kan hatun mandak nyuka amo pogzatakmi wizachiska chay simikunaka kaita minishanin kanta mari gentikuna puramanta ancho chingakuna wagrakuna tashina mari kiwakunapi michingakuna chasna mari animalkuna wankawusangi Sinasata hawa pachamanta urmaska tamia sawangmi armachiska kangi. Runakuna mandanataka hawa pachepi kausak diosa mandak kaskata. Zaktata mandanata pimang kusa nispaka chaimang kugsa kaskata. Kang riksinga kamami kanchis watata chasnapuringi. Sinasata hawa pachamanta tukwita mandak kaskata riksiska kipami kang mandas kang mandakuska taka kang zata kuten hapingi. Chaita nishanishpami yura trunku taka sapikunandi chay japitak sakichigza nishka. Chasna kaska mantaka hatung mandakza nyuka kunashkata uyaway. Kamba huchakuna anchuchishka kachunka kaskata rurayari. Zakikpi mari kang mana azita rurascata ka chinga chinga. Chasna rurascata ka mana ima tokuspa azika usaspa katingi pichari nerkami. Hatumandak Nabucodonosor ka Daniel wizaska sinazatag mitokurka. Chasna wizaska mantaka watahunda pimi hatumandak ka mandana wasipi kaiman chaiman purikuspa kasna rimay kazarirka. Babilonia shuti kaisuma hatun pueblo taka nyuka mandana wasita kaipi charingapak mari rusarkani. Nyuka ka hatun kaskamanta sumak piti angapak mari mandaspa kaita rusacherkani. Nerikurkami. Hatun mandak chasna nerikukpiragmi hawa pachamanta kasna niska uyarirka. Hatun mandak Nabucodonosor. Kanta mi rimagrini. Mandana kanyamana kambakcho. Kanta kajintikuna pura manta anchuchinga kunami. Animal kuna wangumi kausangi. Wagrata shinami michinga kuna. Runakuna mandanata ka hawapachapi kausak diosa manda kaskata jaktata mandanata pi man pai kusa nispaka chay man kugsa kaskata kan riksinga kamami kanches watakuna tami. Chasna kawusangi nerkami. Chasna nikpi kachay ratu shatagmi Nabucodonosorka chasnatak tokurka. Paitaka hintikuna pakcha upimanta yuksichirka kunami. Mikunatapi suagrakuna sinami kiwata miku karka. Senzata hawa pachamanta urmaska tamia ozawangmi sutugiarirka. Paipaktukui ay chapimi. Águila pa plumatakja misma kuna winyarka. Si jukuna pis anga si jukuna sina mitukurka. Sina kaspa pis nyuka chasna purina tukuri watakuna paktakpika nyuka Nabucodonosorka hawa pachatami wichisa rikurkani. Chasna rikukpimi nyuka manga hinti yuye yatatak tigrachirka. Chaimanta mi nyuka ka hawa pachapika usak diosata Aji nerkani. Winyaita kausek diostaka, somagmi kangi nishpami alabarkani. Pai mandanaka, winyaita manatukurik mandanami. Pai kawawa watami mandakun jami. Pai pagnyaupakpika, kai pachapi kausakuna ka, tukuikuna jatagmi ima mana kanchu. Pai maritukui hawa pachapika kakunatapis, tukui kai pachapika usakunatapis, pai munaskata ruran. Pai taka imata rurakukpipis, pi imana makipi charitukunchu. Imatatak rurakungi, nispapis pi imana nitukunchu nerkami. Chai ratu jatagmi, nyukamanka hinti yuyaita kutichirka. Sinzata nyuka hatun sumak kaskapis, nyuka mandanapis, manda itukunapis, tukuikuna kazuska kanapis, nyuka man tigrar kami. Nyuka choraska mandakuna, nyuka mandanapi kakunami, nyuka taka maskarka kuna.
chasnami ñuka ka ñuka mandanapi kutin tiyarirkani. Chaymantaka ñawpataka yalli hatun nishkapishmi rurawarka. Chaymanta mikunanka ñuka Nabucodonosorka hawa pachata hatun mandaktaka hatun mikangi sumak mikangi nishpa alabani. Paika imata ruranapakpish mana pandata ruranchu. Rurashpapish mana pandata ruranchu. Imata kaspapish kaskatatakmi ruran. Hatun tukushpa purikunataka paika kumurichin llami.